0: re tswele pele ka devotional to lest that you are accused of not playing your voice notes. Here we are.
1: Dumelang baruti ba ka, dumelang bahlanka ba Modimo,
0: Dumela,
1: re leboha ho
0: dumela.
1: tsoswa ke mohaolo se Modimo motle.
0: Amen.
1: Baruti, nna ho ya ka kutlwisiso ya ka, ho pholoswa ke ho tloswa sebakeng se kotsi ho tla ho monga bophelo le Morena Jesu. Hobane ha re sa pholoswa, re soka re pholoswa, re ne re tsamaya ka boithatelo, re phela ka boithatelo, maphelo a rona a le kotsing. Ho tla ho Morena Jesu ho mo amohela jwalo ka morena le mopholosi wa rona. Ke ha re tloswa kotsing, re tla bophelong ho Morena Jesu. So ha re le ho Jesu, hotu bakorinte wa bobedi chapter 5 verse 17 ere ka baka leo motho ha a le ho kreste ke mopu wa emotsha tsa gale di fitile bona ntso hledi ntshafetse tsohle re ya dilahla re ya kolobetsa re ya patwa le Morena Jesu re lahla dintho tsa gale re tsoa ka bophelo bo botsha ho Morena Jesu re ba dihlabelo tse phelang ho Morena Jesu re bela mmele ya rona ho Jesu re ha re sa phela ka dintho tsa gale re ba batho ba batjha re ba batho ba pholositsweng ba sa etseng dintho tse fitileng tsa gale ha re re kolobetswa re patwa le Morena Jesu re tsoa le yena so dintho re patwa le dintho tsohle tse fitileng tsa maphelo hle ne re aphela dintho tsohle re patwa le tsona di sala mo re patwa teng re tsoswa le Morena Jesu so re ba dihlabelo tse phela re bela mmele ya rona Morena Jesu re ha re sa phela bophelo ba ne ba gale ha ku o kekebe ya re ha o pholositswe o lahlile wa lata dintho tse o tseditsila tse wa dikenya hape ka ha ho wena hobane bophelo ba hao bo se bo hlwekile o so tsamaya le Morena Jesu ya halalela ke ka kutlwisiso ya ka bahlanka ba Modimo ke Melita Menyatso Movango
0: ha re leboha haholo o Melita Menyatso ka mono ka Move and Go yes Melita Mokwena wa kena voice note yes
2: dumelang baruti ba ka le kwa FM ke dumedisa ba mamedi kaofela ke memang ka o taka mona ka tshepiso phase 1 na pholoso ke nkile ka mona ka ho ba Roma chapter 10 verse 9 and 10 it is that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead thou shalt be saved verse 10 for with the heart man believeth unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation and e be kia ho ba Korinte ba bobedi chapter 5 verse 17 it is therefore if any man be in Christ he is a new creature all things are passed away behold all things are become new so ha re le ho Morena Jesu re dumetse ka dipelo tsa rona ra bolela ka melomo ya rona hore Jesu ke Morena so sere le ho Kriste ntho tsohle tse ne re dieta tse Modimo na sa di batle ho ya ka Exodus ha be ne re sa hlomphe batswadi ba rona sere hlompha sere etsa dintho ho ya ka lentswe la Modimo ibe jwale dipelo tsa rona di fetuhile ibe jwale se re bitswa bana ba Modimo ha re sa le batho ba Modimo se re le bana ba Modimo so ke tsela eo nna ke ukwisisang ka teng hore ha ebe ke pele ne ke ya left ha ke qeta ho amohela Morena Jesu ba Morena le mopholisi wa ka ke ya qoa ke ya right so dintho tsa ka jwale di a fetuwa metsamao ya ka ya fetuwa moya o halalelang ke mo jwale a sa tlo kena ka dipelo tsa rona a re direct hore ha o le mme ha o hlaise dirupe ha o tsamaya ha o le ntate ha o tsamaye o le ntate a ntsa a nka bomme bana ka ofela bona o so tsiba hore o stick to one wife ha ibe o no le mme wa neneng a ditlhapa kapo ntate ona ditlhapa ha o sa etsa ntho tseo because now you are now a new creature o lebitso la Morena Jesu Kriste se le le ka hare wena Morena Jesu sa phela ka hare wena ntho engwe le engwe o so tsiba le hore ha ibe o no sa treat batho hantle Morena Jesu o kgona ho etsa hantle le wena ke ka ho nna ke utlwisisang hore pholoso ke eng ke a leboha baruti ba ka
0: a re leboha haholo mme manka o taka mono ka ka di zone ka mono yes mletsa o qetile go
3: tsamaisa ba ke mo di se bishop se go ba di mekal tsela mara Jesu lo mamedi ka o fela ba le ka FM tsalo ka yemo ba tlo ba nyane he a ke ke le ke o pace ta ba nyane ba ka yo ka ba go tsenyane taba ya pholos e tala e le ntshwaro bohle re tsantsa re be le kutlwisiso ya South Africa la sebolela a re me o nke mo letse sebeng mme that ke tswale tse sebeng sentse nke a tama le efa so o tla hopola lentse la ntate Modimo hape le re jalo ka ha lefu le kene ka Adama wa pele mme le bophelo bo sa feleng bo kene ka Adama wa bobedi e leng Jesu Kriste so ha re pholoswa lentse le re re tloswa lefung re kengwa bophelong bo sa feleng le ha e ka ba re tla šwa nameng empa lentse le re tiisetsa taba ya gore ka baka la gore re amogele Morena Jesu jalo ka Morena le mopholosi re mo nnehele maphelo a rona ka madi a ya tshile sefapanong o hlatswa dibe mme ha re hlatswa dibe o re pholosa le bohaleng bo tlang ba ntate Modimo bo tlelang bana ba o se dumele mean that motho ya sa dumeleng o latela tlo latela ke bohale ba ntate Modimo bo ka bona tlabeng a botlisa tabeng ya kahlolo ya ho shoka o sa feleng tsenelo chapter 20 e bua taba yeno hore mme hape tsa dibuka engwe ya dibuka le mbuka ya bophelo ya sa kang a fumana a ngodile bukeng eo antano lahlelwa gore ba taba yeno hore o kengwa go lahlelwa letsheng la mollo e be lona lefu la bobedi ka baka la o lefu jalo ka e le sebe sa o qetela ho ya ka

tswana ngwanana ya mokgutshwanyane ka seemo ke o dumedisa ke gasa ka kotlolowo ka monna ka ferenageng mapak disolorong maqhubu e le ona a ikgethileng a 91.0 megahertz go le kwa FM the heartbeat of the val kgweding ya lwetse selemong sa 2020 sontaheng sa o qetela ke a hwehlahle gotlhe mo o mametseng o le teng ke re sealemoya ke sona ebile nako ke yona goseng ga letsatsi ke tsoa fela ka mminathoko o buang mantswe a reng

mamedi ka o tshojwalo re ya thapelo rai kata metsa sonta heng sa o katela khoding ya lwetse re phethela khodi ena ka ona mantsi a reng moka medzi ya renang o tseba se o re se hloka o re mina thoko di thusang dipilaelo le ona masisa pelo ho bani o teng ya tsebang se o re se hlokang o teng molwanedi wa maphelo a rona tau ya leloko la Jude le hlumela lantlo ya Jese modimo ya dutseng tironing e halalelang molwanedi wa maphelo a rona modimo ya matla ohle setshabelo ka nako ya tlokotsi modimo ya sasitsweng ke letho modimo ya matla ntweng tsa rona modimo ya matla dinthong tsohle poloko ya maphelo a rona yeo leihlo la hae le sa otseleng le sa robaleng mametse re thapelo re tlo bitsa lehodimo le oseng re tlo hweletsa ho ya matla ohle modimo ya re tsebang modimo ya sa sitweng ke letho modimo eo ditsela tsa hae di phahameng o re lentsweng la hae jwalo ka lehodimo le phahametse lefatshe ho jwalo le ditsela tsa ka ke le modimo re thapelo re tlo hweletsa ho ya matla ohle re tlo re fela ya itshepelang modimo le botshepehi ba wona.

0: fela
1: le ka mo tsinkunne ko palo ya ntate mdi
0: amen
1: ntate ka le bitsona morena Jesu Kriste na sa re thadi mo ka go le bolo go sa le tsela le tsitsa go na go papa go ka tsala khanya ba ne ja o tsana ga le go tla ya le lokala zi da son of the living god murina ile na kwala di tlo mo tsaba ke sa Daniel murina ile na di tsana se re bana ba Israel ba se tsa go le go la ha le na le mata le tsola tsa go fa le tsole sa bona murina wa ka ke le bua tlo para un thank you ke o le bua ntate murina go tlhola le mo re mara sa tsene ka matsatsi a madi wa re boloka ka matsatsi a madi wa re tsheletsa o re pata ka tsa se patlo sa ho le le ho ba ba tsu di mo ka ntse ntse ma wa re di ka o nna wa re di ka nne nna ke tla o aba ba mo di mo ka ke tla ko thepa o le tsika la rona o se thabelo ntate thunya tlo o ntse mo ka ke rapela re sa tsimela ndi tekele ka kulela ndi tlong ka ba kulela malapeng ka ba lokolla ka le ditsola mo rena se se ke ka mama ya wa tsine se maphelo ma bona kinyo tsa meroro yo tsa tsatane ke go ya le di tsola mo rena ze se se re tsatane get out ya di tsine mai tsine mo pizza ka nna matla ka le di tsola mo rena ze so ha ona matla ndi mai tsine mo pizza smiri mo ka tsorela matla a ho

0: re ha setšhaba sa ka sedisiwang ka lebitso la ka se ka ka kgumama sa rapela ba ikokobetsa ka tsireletsi ya tsona e nebe ore nna ke le Jehova modimo wa bona ke tsa ba o ikotsele maodimo sepholo sele tsatsa la bona modimo wa ka matlho a gago a kamakisisa ntate modimo wa ka kamakisisa ntate lefatshe la rona le thutong le maatla la morena jeso para we thank you in the mighty name of Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. What a blessing.
0: Thank you.
1: Mamedi retapelo. Ya itshepela modimo. Le botshepei ba bona a ka hladula ka kgotso haratsiu tsa mifu hobane di teng ditshiu tsa mifuta tse hlokang re dule ka kgotso. Ke ka ho mina thoko a ileng a kapa sefela sena are ya itshepelang modimo ya itshepelang modimo le botshepei ba wona ha tshepe fela modimo empa o na le kutlwisiso ya botshepei ba modimo hore ke modimo ya tshepagalang dinako tsohle ke modimo ya tshepagalang rona batho re sa tshepagale empa ya itshepelang modimo ya tshepang le botshepei ba wona motheno a ka hladula ka kgotso ditshiung tsa mefuta tseo a kenang ho tsona o mo fumana a dula ka kgotso. Mamedi hoseng re atamela modimo ka mantswe a re mookamedi ya renang wena o tseba seo re se hlokang o tseba ditlhoko tsa pelo tsa rona o tseba ditabatabelo ntate re leboa poloko re a o leboa o le modimo re a o boka re leboa letso la gao le maatla le re bolokileng le bolokileng bana ba rona modimo ha o no ya ka tabatabelo kapa pelo ya motho e ka be re tso seng re phutha bana ba rona mapatlelong a ditsela empa mina thoko o re kwa nqapo Musa ntate re leboa mohau wa hao o bolokileng bana ba rona bosung bo fetileng sera sere sia qeta ka bona empa ka nnete nnete kwa nqapo Musa nge impilo zethu modimo re dutse botshepei ba hao ha re tshiu tsa mefuta re tshepetse wena hobane wena o modimo ya matla ohle ntate re a boka modimo re a o leboha rule bo a di ntontsohle rule bo ka maphelo a bana ba rona pauba lokolotseng busiung ba maoba ria bo ka monga bophilo re tlole bo a fela bophilo re a bo ka tau ya le lokola jude re a le bo re bina se fela se reng ya itshepelang Jehova le botshepei ba ona botshepei ba hao wa makala.

0: modimo ya matla ohle wa halalela ho ya jwalo ka wena o modimo ya dutsin tirone nya hao e sa sitweng ke letho letsola hao modimo lena le matla a o boloka modimo ha ra tshutsa mifuta re dutsi ka khotso re tshepisitse ka wena o le modimo ntate re a o boka re a o halaletsa mabitsong a hao a bokwang ka o safele
1: kgotso sebodise dipuo e dumedisa ke nkgono le tsatsing la santse a sa o katela tsatsing le leholo ge le botswa ka mahau modimo go tsositse ka mahau ngwaneso go na le thapele ke kopang go etsa barutiwa ba morena jeso ba re morena ge rute thapelo a re tle ga le rapela le re ntatang o na kolo godimong le bitso la gago le kgetho o tle mmuso wa gago thato ya gago e tswie lefatsheng jwa le ka e tswa le godimo o re fe ka je kobogobe ba gona batsatsi le leng le leng re tshwarele melato ya gona jwa le ka o tshwarela ba mosetelong se ka re sa meleko golwanela go ye mo peu ba mmuso ko gago le maatla legang jwa le ka o sa feleng ka keresete morena amen.

a tshe haile a reka ngeloi Mikael ha ane a tseka setopo sa moshe le diabolos o tshabile go mo ahlula ka nyefolo ampa are morena ao khalemele morena ao khalemele a ke re ha isu kwa na rutlo rena e reng ka ha isu kwa na epha uMikayele ingelosi enkulu lapho iphikisana no Sathani ekukhulumiseni naye ngesidumbu sika Mose akabanga nesibindi sokuletha ukwahlulela okumhlambalaza kodwa wathi inkosi Mike Jesus Baba izwi lakho liyaphila. Ngasekuseni uNkulunkulu inkliziyo zethu zilambele wena. Sifuna ukuzwa ukusho kwakho uNkulunkulu. Sifuna ukuzwa wena njengoNkulunkulu nasekuseni. Baba sibazwile abantu bekhuluma ukwazi kwabo. Kodwa sisesikhathini la khona sifuna ukuzwa wena njengoNkulunkulu onamandla onke. Sifundise baba usilaye nasekuseni egameni lakho elinamandla. Amen. Ure mina thoko wa Sesotho. Morena Hoja o ka re balla melato ya rona re ne re keke ra phunywa pela hao ba iso re kopana le Juda o senga letsatsi a go thatsa batho ba lwanela tumelo e o ba ileng ba inewa ke Jehova Modimo Mauri dutsin teng o seng ha letsatsi re kopana le taba tse itseng morena a o khalemele ke hopola tseleng ya Damaseka mohla Saule a ntseng a sotlana le setshaba sa Modimo ya re ka tsatsi le leng Modimo a mo fitlhela Me a mo khalemela bakeng sa megwa ya hai. Temana e re Jehova ha tobana le yena. Abale mantse a reng Saule o hlorisetsang setshaba saka. Morena. Au khalemela. Bibele ya ka e bua mantsoareng mohla satane a kopanang a kopang Modimo go le ka Jobo ya ba Modimo wa modumella empa satane a tloa pela Modimo ya ba Modimo o khalemela satane ka mantsoareng o ka dietsa tsohle empa o hlokomele o seke wa ama moya wa hai Ho seng ha letsatsi e ka re re ka dumela go khalemelwa ke Modimo e ka re re ka dumela ho lawa ke Modimo Bibele ya ka e ro khalema lo laya ba o ba ratang Jesu ali sekepaneng le barutwa ba hai. Temana ire mo khase fifo setswang. Ya ba ba
barutwa ba tsieleya tmana e ra ba rutwa ba Jesu ba fitlhelwa ke tshabo e kgolo ya baba ya u Jesu ka mantswa reng morena re pholose re atimela e ka ka ba ne ba bina mina sefela o reng o tlwang sefefo sa moya le huduma ha sona tsoa re se re timela re pholose morena morena au khalemela morena au khalemela mamedi ha ke tsebe ho seng ke bua le mang e o modimo a mo khalemela

0: gore fe ka jeno bogobe ba rona bo re lekaneng tsatsi leng le go tshwara le molato wa rona jalo ka go tshwara le ba re sitelwang o seke ba re samelekompa go lwane le go e mobane mosoko ga o le matlaleganya jalo ka o sa feleng amen modimo ntate modimo mora modimo moya o galelang amen ke sepete ka mkhelelo extension 2
1: le kwa kgotso
2: le kae mamkinkun
1: re phetse moratuwa waka
2: Ente lang tete ni dimo na la go jeng la go jeng sa re ka tane o na ape ka sepe se sa mo se le o na ape ka sepe sa mo se le le le le le le la ka le yo le le le la ka le yo le le le a neng a ba ka go a se se a ba ka o tlo ma pa di mo mo se a pa di leng te so o tlo re a re tra no le ni ka le le le la le ndu ka mo go ba le go nwe go le le bue le ena ntse ka poli le dintse tse mosekola ga fela modimo a o tshware la batla go modimo a motlhagele ya nne le lenere lantsa lenere le kgonang go ema le rona ga satana ka sepe sa mose a batla go tsewa lebisa le moshe a patileng go lona ke a leboa tenkin a go kgona le tsholetse wona amen
1: amen nkgono blessing
3: mantlonkulu ha ke o dumedise ha ke o dumedise ha ke o dumedise e ba mamedi ba le kwa FM wa bua ka ntwe thata ya hore modimo a ke a re galeme wa bua ka ntwe thata ya galemo eo matsatsing ya ka sheko re se re sa iukwe galemo le jeso mantlonkulu e la re ha o diratsa ha di se di fihla di tlo motshwara ho mo bolaya bao ba neng ba na le jeso e mongwe bona a ntsha sa boleya ga e selateng ya ba o kgatha legabonyane la moporista e mogolo tsebe ya ba o mogaola tsebe ya ba jeso wa mogalemela ya ba wa mogalemela a re busetsa busetsa sa boleya gao selateng sa yona a mogalemela mantlonkulu letsatsi la ka sheko Jehova ha ka re galemele ke lo kwa galemelo ke a leboa ke mema takatso ka lethabo
4: dumela mohlanka wa modimo dumela mama medi ba le kwa ka ofela le bua le big mama ka sebele bana beso ke dutse ho di mataba ke tse ho lona matsatsing a ho fihla ke dutse tronkong ke dutse prison moo ba bang ba rona ba ile ba etseletswa ka bobe motho a sa sanka ka ntle wa tseba o ngwana motho wa hula tronkong ka dintho tsa sa di etsang ke tseletso empe bahlanka ba Jehova ba hlogiswa ba nkuwa ba isiwa dikgotho ba theosa ba nyolotsa ga ba kgone go bua seo ntate modimo a batlang ba se bua ka lebaka la go go na le motho a emeng a ba hlorisang a mandlonkulu mandlonkulu lentswe ke lena o fihlile mosadi wa Potifaro mantlonkulu a senya a etseletsa mohlanka wa Jehova ka ketseletso empe gobane a shebile o mo hlogisa yabe wa nkuwa o lahlela ka ga tronko empa Jehova gobane ke Jehova wa mehaihelo yohle o la mo bona lehlo la ile la mo bona ntse le ka ga tronko mamedi Big mama wa khutla o tla ho bona lefatsheng e baibele re e bone re badile ana jole re lefatsheng ga phelang ka ofela o na le bahlanka ba Jehova ba ka re ho tronko ba ba ba tsamaya di case call God ka ba ka la ka lwena mamedi ke tseletso empe e ya wa botsa Jehova o re o nhlorisetsa

0: Mametse e ne le yena the late ntate Sole Moholo a re jo le fifi o se a re sile hle selemong sa ne sa 2024 a metso e mene ke ha a re sia Sole Moholo o re tsatsing la kajeno jo le fifi ke tsamaya le e feng tsatsing lena la kajeno nomoro ya ka mahala ke 0164211439 kapo WhatsApp ya ka e sa founelweng e leng 0786 421 1439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0164211439 0 utlwe na mamedi o reng
1: o sege wa etseletsa wa henu ka lishano wa tsiba ha hona ntwe bohloko jwa le ka ho tlameletswa mohomo o tlameletswa jwalo e le tlasa jealousy mohong o tlameletswa jwalo ka tlasa bokgoni bo o nang le bona kapa neo eo o nang le yona eo batho bana ba sa e fihleleng mohong o tlameletswa jwalo e le bokgoni ba gore o badile o maemong a odimo kapa o sebeditse ka thata gore o fihle sehlohlolong mane mo o leng teng ebe ho ba le lemulwana le e leng gore le o shebile le e bonang gore le kekebe la ba la fitlha mo mo o leng teng o tla batla ba tla ba bokanela ba tla ba reka ka ditšhelete kapa ba tla ba reka ka leleme le monate kapa ba tla ba reka ka dimphonyana tsa tlabeng a ba fa tsona gore ba ba a ba wine ba mo rate yena a na le sepheo sa gore ke batla ba nthuse gore ke palame steps ke late motho wane ke motheole steps seo se a leng go sona a wele fatshe gobane ga o bitswa ka mona o teng o a babatswa ga o etswa entho ya batho ba babatswang ka botle go babatswa yena empa a babatswa tlasa mesebetsi ya gae e metle ebe o etsa lemulwana la batho ba na motlhomong ka ditšhelete kapa ka dipresente o bone batho ba se ba o fetogetse ba se ba sa go rate le ga gore o bua le bona motho a o sheletsela maotong a ba sa go arabe ga o tlaga ntho e itseng ba tla etsa lemulwana la gore re tlo o tlameletsa yena kapa o mongwe a utswe ntho e itseng a etse gore a no e beya sebakeng se ba tsebang gore o dula o le go sona e re ga dintho di tlhaela go tlhaele gore ntho ena ke ke be ya ba mona ke wena o e entseng ka o fela ba tlabe ba paka gore ke wena ya entse ntho eo gore o tle o lelekwe mosebetsing mohong ba o tlameletse ka ntho e itseng e leng gore e botlhoko ngwana o entse ntho e itseng e itseng ba tlo o tlameletsa wena gore ke wena o entse ntho eo o ngwana oo o seke wa etseletsa wa heno ka leshano go botlhoko go etseletsa motho ya senang molato gobane dikgapa tsa gae tse e tswelang ka gare modimo o di shebile o tla o lwanela dintwa tsena ka letsatsi le leng o tlo thola gore ba thene wena o iwane ga o na le a emang le wena empa go nama ka lengwele ga o tseba momo o leng teng gore sebakeng se o le mo sona maemo ga monate motlhomong mosebetsing kapa sekolong kapa kae kapa serateng sa lona ka tlasa seriti sa gago se reng ga ba o bona ga ba kgoneng go fitlhela ba tla dula ba o tlameletsa ba tla dula ba nwa ditee ka wena ba tla dula ba rekelana ntho tse monate gore ba tlo kgona go wina wena ba o tlhoye ka o fela o seke wa etseletsa wa heno ka leshano ke ntho e ntate modimo a sa e batleng gobane le kreste ba la nna ga a tla thagiswa ba a tlameletswa ka leshano ya ba entse le mothagise mothagise o sena le thola le entseng ga ba se ba mo ilesi ba mo isitse o ya ma ba baholo ke a leboga
2: ke a le hala hala geluwe ha nna ke itswela ka soli moholo mo gatuo wa ka wa pelole moya ha ke ha go ha go tebelwa tse ba sonta itati tsa mali mudi ke re ntate modimo a lo o etsa ka hoke no hoke le bana ba ho le lapala bona kreste ya wa pa re ho tsong ha ho lo ke neng ha ke khonolizi ka zone 11 ke re o bontse ntse ke be white in my chest.
3: Dumela, dumela, mandlunkulu. Ke tsamaya le son number 2. Ke tsamaya le ntate Solemoholo. Ke mo ke ka mana ka poloko. Thank you.
0: Mamedi re ikutlwetse hle pina engwe. Dibini dipedi. Haibe ke hona o kena ke tlo o latswisa hle. O kene mlaetsa o re hello my queen ke tsamaya le Solemoholo. O kene mlaetsa re o so ka dumela hle le nna ke re morena a nkgalemele ho tsempitse o ke dietsang ke o spulane ka mona ka zone 20 ke le boa o spulane. O kene mlaetsa o re tsamaya hantle tswana saka ke kopa song number 1 ke masetshaba modimo a wetelle pele ke le boa mama. O kene mlaetsa o re song number 2 Solemoholo Thandi ka small farm. Ke leboa o standi ka moka small farm. O ke ne mlaetsa o re song number 2 ke o smadi chelete ka Sharpville di tenseng ke leboa o smadi chelete. O ke ne mlaetsa o re happy birthday ho Margaret. Ha ho le Margaret. O ke ne mlaetsa a ke re utlwe ka mona mamedi o re.
4: Dimelang, dimelang mandlunkulu. Ai le nna ke re ke tsamaya le Solemoholo. Ke maditaba ka moka boipatong. Danko.
0: Ke leboa o smaditaba ka moka boipatong. O kene mlaetsa o re itumela setshwana sa rona. Ke tsamaya le ntate Solemoholo. Ke ao sibusisiwe ka tshepiso phase 2. Ke leboa ao sibusi. O kene mlaetsa o re ke tsamaya le Solemoholo ke mme Matakatso ka lethabong lifestyle. Ke leboa mme Matakatso ka moka lethabong. A ke re utlwe manyelo a kgotso ha ba re Jolififi.

0: mamelo ka motle ha ke boele ke o amohele hle busimba ka jeno ya no ile ba mane le mane ho re se ke ga utlwana pa ha jwale ke tsapa rong kutlo hantle ka khotlolo wa ke re ya ya le na ke utlwa tsohle di aperitsi ya bo jwale ya ke ile ka qala ka ho ananela bana mamelo ka motle ho bana jwale ke a bona ne le tabanyana tsa se tekhniki re ke boele go amohele ka diatla tse mofuthu ke boele go amohele ka diatla tse tletseng lerato ka dinako tsohle ke re hotlhe mo o leng dumela tle ya ke boetse ke leboa le basebetsi mmogo ka nna jolo ka tlwaelo ke re ha ke mosheba ke re ho yena you are simply the best ha ke boela ke mosheba ke re you are the specialist ke bua ka yena mandla mothimkhulu a e leng a o qala ga monate ka ga di status sa letsatsi ya o beya hantle horeng ya boraro a o neletsa the master chef Mr. Fantastic Mr. Quality Mr. 2026 ya ba re tla jwalo a tla lwena ga monate ka tse monate tsa o bana o ntshwarele mamelo ke motle ya wa tsa mohala o kena jwalo sheba hape ka mona ya kaloka mona he re tshwere yena the master chef ke ka kotloloa ke tshwere yena Mr. G ba moratamba motsebamba motheoletsang ba re ke George wa halephato ke boele ke ba leboa golo ka mosebetsi o motle ba o yentseng le nna jwalo ka kile ka etsa tshepiso bekeng ya go feta gore ka jeno ga ke tlotla e ba mong ka nnete ke tlabe ke na le motswalo wa ka ntate Steve mogomo potsane re tlotsa ba mmogo re shebile haholo tabeng ena ya gore ke heritage go ya fitlha gore nyane ya borobong ka mantswe a mang re tlotla dula haholo go tsena tsa gae mona ya ne ke o fitlhile fela tse tharo ya ke re fela o ko matla fa le hanyanyana ne ke o tshwaretse Jean Harris a tsamaya le Jack McDuff ba re J&G Blues ya ba ke gutela pe yena Jean Harris a tsamaya le Scott Hamilton ba re Blues for Jean ya ba ke re Jean Harris mona he a tsamaya le The Three Sounds a re Apollo 21 jwale ke sentse re tlile re tlotla o a bola ka tsena tsa hae ya o ananela tsa hae mona gore ya ka nnete ba re charity begins at home jwale ho molemo gore re o qale hae butle ke amohele metu wa ka jwalo ka kile ka o tshepisa hela ka Steve ho jwa kgabaneso ho itokela le lebe ha leyo ka thaba ka utlwa monate ha re boetse re le mmogo ya
1: re mo honta te tsatsileng la ka jeko lena
0: yes
1: ere ke dumedise barati balateri ba thaselli ba bokelli bohle ba mmino ona wa jazz ka ka re so ke sale ba le go tla gasola le kwa fm ya le dumedisa nke mang ha se mo go mo Steven Potsane go tswa go the Sharpeville Jazz Giant e ka mo hantseng le Inter Provincial Jazz Collectors ka tla sa go eta pele ba e a seng a fura le tsela fatshe le ka kwano ka o tshojolo ke bua ka mong haksa bui ka Plaza Mackenzie Mpahlele ebile e le kgwedi ya heritage kgwedi eo ka yona re kgonang gore re bone motho ka mme ka setso sa gae gore na kwa morabe o feng ka ha rona ge le basotho re tla tshwanela re wele nthong tsa rona tsa lehae ga o le mxhosa o tla wela go tsa gago tsa mxhosa o kgona go tlhelela ka tsona ga o le mzulu o tla wela go tsa gago empa tsatsing le ne la kajeko lena ke rata gagolo ga ka ra ba mona gae empa ka lebaka la maemo a kodua e re wetseng lefatshe ka bophara ke rata gagolo ga ka ra tswa gannyane fela re tswe ke re tlabe ka lengwe lefatshe re bapale the amazing grace bana ba borona ba re siile ga re tswa ka taba tse se monate ka mehla ga re tloa go the amazing grace re tlabe re balea he re tla le gae ena e ke reng yona ke the amazing grace re tlo kopana le color blight mono e le gore ba ne ba e rekota naheng yane ya India ka morago gore ba tswe ka gara America e le gore Afghanistan go ne go lwanwa ka nako tseno ba re tlo e rekota ga re gutla re tlo gutla ge se re gutla ka lesela le lekgubedu le tletseng madi le bolelang gore rona re le di-artist ga re karolo ya se etsagalang ka mona ka America e leng yona the amazing grace ge kopana le color blight a tsamaya ka yona ga eje ka tsebe tlaba ka lengwe lefatshe ntshakatiba o ipotse gore na ha wa heno a tsamaya ka tsela ena eo a tsamayang ka yona a rututswa ke sethunya go ka ba jwang re bohloko ge le South African se kaofela re bohloko
0: ya ke rata moletso gao gagolo ntate Potsane gobane la ke checka ena monenwa Charlie Hayden a na le ena mme o Calable hey ke batho ba maatla golo man Butlerotle ro be hantle wena mamreke motle ya tlotla o tlabola ka se tlabolane mona ka nete jolo ka ha ntate Potsana na sa o be itse ga amazing grace re tlotla o etsa jwalo pele nke ka o mapalola butleketse tse ka pele nna fela yetse tse.
2: Welcome to the Fountain of Jazz with Buonasera 6 to 9 only on Lego FM.

0: you know, the deputy.
1: Hey, yeah, whatever. If you forget to make any Kahopola, eh, Bassem Bailey,
0: yeah,
1: Kahopola Blaza Mackenzie Pasheli,
0: yes,
1: yeah, Nayaning Ahasa, Hassalin and Ola Jezeman Hula Tobela FM, Yaning Arzarela di workshop, Katasa Zamaisoya Don Nyes, you are 4 sounds plus 3. E la re ha ke ta ka rona are ja le lokolla tsamayang le lo bula di chest laba re la ra kopana le di province tse 9 ka ofela
0: yeah
1: a re kopantse blaza ka tsela ene e o yetsa
0: hey
1: ha qeta abare ke le batla ka ofela ha re kopane Middleburg
0: hey
1: ha re fitla mo no ke ha re fuwa jazz
0: yeah
1: hore ha o bapala tjena na o bapala jazz
0: yes yes
1: ha o bapala wena
0: yeah ke
1: o bapala mo mamedi
0: yeah
1: o tshwanetse o tsebe maemo a hae o sa mmone
0: yes
1: o mo khutlise a ke mo lenteng
0: ke nete
1: ha sa khotsofala o khone ho tsebe hore mo lenteng ha khotsofala e teng to santse ke yetse ke lukise ka hopola mamo chochoko e o aneng abewa beke e ka feli ho e fitileng ka hopola brafishi
0: ah office
1: ai ai ai
0: office
1: le bile re itse re tla isa tribute ya bona
0: ya bona ne yes
1: mam chochoko ha fihla mo tlapa ya pele ya hore a join
0: yes
1: ke the chess giant
0: wow
1: I join a really 8859 ha bo swaka
0: eh
1: atla atliswa ke mantsha dihlalele ha theta fm e hasale na neola jazz katla samula mo makula
0: yeah
1: ke ne ke romela bona mono e le bona ba emetseng basadi
0: yeah
1: ka motsatsi a basadi
0: yeah o hopotsa moketo wa jazz
1: hey mola mo makula na tshware ke tshepa hore Steve Putsani mo alenteng o ile o robetse ntse ke na le mabanta a bona ane ke ba roma
0: eh hey ba
1: ke ba roma radio station ifika ka by fin ntle le tshabo
0: yeah
1: meletsa ya ka ine tla ka lish lo hire
0: ah
1: lish
0: pralish
1: pralish a tla ka so solve
0: yes
1: ha ya ka ska kona ka bopedi ka kona ha
0: eke
1: khutla ka meletsa
0: hey
1: for the blaza for 1 2 3
0: yeah
1: announce tsa tsona na
0: elele
1: ke ka le ke mo sona ka mohala le ba luma ha ke sa ba pali mo medi tlo ba tlhala for the blaza kuona
0: o ka di
1: blaza
0: yeah man
1: wa bona ha re bua ka blaza re bua ka mamochochoko re bua ka mokoto
0: eh
1: mokoto ene le omong wa the chess giant
0: hi bo
1: ya re habatswa
0: eh
1: ene le mantsadi hlalele
0: yes
1: ene chokes
0: yes
1: ke a ba re ba tlo joina life after 50 habatswa fela
0: he bana
1: ya ke ba lokolla he ba tsamaya
0: ke nete
1: mamochochoko hana re kwallwa re le ka hara Gauteng
0: yes
1: re ya show nyengwe ya mesh mapetla
0: yes
1: fetsa maka kulu yeno thonki venture
0: eje
1: bra thank you so much
0: eh
1: o nalala batla ntsha metsi ke show mali ntilela what's here what's ba gele ga inga hanya le tshira ra tshiwela fikela be go fika mo riante
0: eje
1: ha re kena ka hara Orlando
0: eh
1: ya re kena shopping center
0: eh
1: ha re fika shopping center bra thank you so na sala ra batla ntsha metsi
0: yeah
1: atheo aya ka morakolosi
0: eje
1: a o tla le bota
0: yeah
1: ha go le tshwantse tsa mantsere metse
0: eh
1: ke le botiki sa sa ke na ka kuri hwetsala
0: hi ban
1: ma mo tshoko ka ga buke pele ke mosheng ha mo sheba u fona botlo tshwere ke maponisa
0: hey public indecency
1: wae bona
0: hey
1: ma mo tshoko re ma mo tshoko ka khutla re o thono tshwerono
0: yeah
1: le luka ara a ke ngoli nyane ma
0: eh
1: ha ha fitla mo re gapela maponisa ga gapela ba se batla go mamela ma mo shoko o la rapela thapelo yo mme take you so mo khale mo le ntse ka tsepo ro tsa ba metse ka phela
0: ya ya
1: ha re tlo mo go tlile se gatla lena re ya go loe ha ke se le ba le story so sa hesini
0: ya
1: ke go tla swa ka bona le hona jole tsena na go bane ba ne ba eteletse pele ke ausi wa ka mogo ka mae ke ena na ba eteletse pele ne re na le basadi ba four
0: ee
1: kae kapa kae mone re ya teng ne le bone ba neng ba ka tlhophisetsa
0: anna
1: ha letsatsi le letsatsi la bomme ba tshwanetse ba ye ba lo re representa mone o tsama bona
0: yeah.
1: Ba presented to ba tlinga yona
0: net
1: na ke rutsi fatshe ha ba hutla ba tlokala ho nna ona mo ba yenteng
0: eh
1: ke tla ke ba jetsa diphoso tsa bona
0: ehe
1: ska mantsari mo le nteng ya tshepo na le thewe ke lenye ba bola cannonball a daily walk tall
0: ah
1: abare na ku tswa bare ke ho tall we tshwere sidi ma re ba pa nna ke ha e ka na pele
0: ehe
1: kareke ke tlhokwa ho tlhokwa ya kareke ba banta ano tse ke a tshwere lona jwa le tshela
0: wow
1: re sa maile le mam sho sho ko ntate ka hlomphela na le yona ka dikgotsi go bokala lo bona jwa le ntse ba le tsela mokoto ha ke mona ke bona ma mantshadi mokoto ha ke mona ke bona mchochoko mokoto ha ke mona ke bona ausi wa ka
0: yeah
1: pa ne ba le batle ka tsela e makatsa
0: a ra le bo
1: jwa le ke ka ho hona jwa le tsena ha ba pala grind time ke ba hopola
0: yes
1: ha holo holo isa mantse a di tebo ho David Thekwane Dola Brente, Rex Rabanye, Dudu Masilela, Ntemi Piliso, Western Kosi. Bani ki combination
0: no, ya? Lulu Masilela. Kwa la pe moun, zon seve.
1: Masilela.
0: Ya, yeah, Lulu, ya. Yeah.
1: Ntati abo non.
0: Ah, wol. Hey.
1: Ha wudu tsi li eno di situ ke serwa ni li?
0: Ah, le khan.
1: Ene ditaba dingata.
0: Dingata. Dingata.
1: Ha ngata beke jotsa botlela ke ra butu le tsa maga 3. Oh, a ke mo lebali lena Jasmine Potsane ka le mo ga butu.
0: Ba maest.
1: Ho ruta mino ona wa Jesse, ne ke sa rata, ne ke le motho ane ba pala underground.
0: Oh.
1: Ne ke rata di underground
0: ha ho
1: Tony Hathaway.
0: How that way? Yes.
1: O di ghetto. Ene le
0: Yeah,
1: abutu aka ankenya mona mino ona wa Jesse amponsa papanya ting ha bua ka avant-garde ho bua ka tsela ke jwang ha bua ka mainstream ha ka ba mfella pelo
0: yeah
1: ona le bohali mara kana go tsheno ane ke tsa diphoso ona le bohali
0: go
1: bona ke hopola le kana go ene ke lwana ke bapala boxing
0: ka go
1: yeah ane ke shapuine ke sa mojuditsi la kong la ke ya fighting ke sa mojuditsi ke lona la ka
0: o totse yeah
1: mara na sa mbuisi ke ka ofela especially ke lose the
0: fight yeah
1: sa mbuisi ne ke tsa bonnete ba hore ska ba tsheba ke lose the fight mara ke tsiba wa tere ntse di fight ona ke ya tender ke sa tsini
0: oh
1: yeah
0: he ba na
1: o sa ka ra boxing mutono
0: yeah yeah
1: ka ho tlo mo shebe fuma na ana le bovon wave most of the time wa bo
0: yeah
1: ana le footwork
0: yes
1: ke tshekere
0: yes
1: ha ile le matsatsi ka reng ana ona ana about the heritage na go mo feela ke reng ke two round le yena la se ho dile feela ho bontsha batho tsebo ya ne re a re bo
0: ya ke nete
1: ka ne gore motho na le jwang ngone le ka bolo ngone le jwang
0: ya
1: ya ona ga ta ke face ha holo ke na reng ke nya mona ke ka ho ke tshoke ke mamtsho tshoka ke mo le bali ba mamtsho tshoko le yena ene le komong wa di papadi tsa kala ne
0: eh
1: ke le ka morata holo ba ne re share ka yona tshe ka reng yona eno
0: okay
1: le nna ke tswa hona mo di papadi tsa kala ne ke ka ba ka holo kone tsantsi mo hlomo hona jwa le channel thungwa ka kopanya le yena
0: yeah
1: go bontsha le tlotlolana le nela ka jikulena ka bophelo bo re tswang go bona le bophelo ba ka jikulena ba sentre bophelo mo hlomo ne ba ka una go kong go itse
0: yeah
1: go bane o tsama tsena a tsama ka talent
0: hey
1: ke ntotsi jwa lo ka fela ke ya lebua ka hohle hohle ke batla ho utlwa le maikutlo a ba hai ba e leng batswadi ba rona ba pitseng la kontseno tsa di 50s ke ba arolele tsebo ya bona kana kotseno gore ba cha ba utlwe
0: ya ke le nna ke dumelana mmameli a go re qhetsolele a go re qhetsolelo ra na kontsane ya ya nna ke fihlile e sentse di tla di tlile di tla di felella ja ke wati a go ke tse bore ne di ja fatse manyalo monis ya ke ne di ja
1: ya tsona jo le tsena ha o tsama strate man re bona ntho tsembe ba re a ne le na go tsa luna tsela
0: ya ya
1: ka
0: ha ke re ba utlwe maikutlo a bona re
2: Hi, lay water, man. Hi, lay water. Mamela, kabaka, too, a bit. Karoko, and take the prison to take it to me, that's all. Hi, Marie Jimmy. Hi, Kijimmy, little
0: girl.
2: Hi, lay this, a man, like Hupusa, Nagunsa, Miss Abby Dog Shy. Hey, yay. Hi, I'm the shappy, the jealous down.
0: a bana la ka nete wa tsoba la sa re bolella tshe mamedi bana hore ka nete ke mang empa ga le bua ke re a bana a ke mama Irene ya ke ga le boa ha holo re a le boa holo re mmoho a ke re ei thada net net so ha ne re nyolwe jwalo ne re hafole
2: ente re mametse bana besu tsela le jile ga tsebe ka mona na le tsela mametse e ka ukodi ba di thola ntate ba re ntho ke bam jive I'm jive. Oh, yeah, I'm not gonna continue. I'm a good channel, bear, I'm shibble, but I'm a guy. I'm a bitch. You know, the man artist, Dr. Dondo, what you say? Thank you.
0: I don't know where Dr. Dondo, yeah, no. Kahotana. Yeah. A hold.
1: Bonnete fela ga re a tshwanela gore re leba le mo re tswang teng
0: nneteke
1: barabara bona re
2: good evening bonsira le meti wa gago ntse ke le jele ka tsebe le thwetwe ke mametse jazz the aim it's not to sweat ke koptandile ka mona ka Zoom 12 ka Vessel Smarter Street
0: Yeah.
2: Sapa mino monate ka jeno monate nate.
0: Ha ro le wehle go kuthandile ka mono ka Zoom 12.
1: Ja le bo standwe.
0: Ha ho lo ga le bua ke re.
1: A ke ke yona generator re ge kwala. Go di ena e le yona go di ya heritage.
0: Yes. Are net net da bontate ba di noto tse bo hlaletsa jazz. Tsaranjalo fela ke le jele ka tsebe.
3: Diba se maphodi Sontaha emong le emong ho tloa horeng ya boraro hoseng ho ya horeng ya bosupa hona mona le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the Vaal
4: And now na utseba hore Lena Kapave Moriana o motjha o sebediswang bakeng sa thibelo ya tshwaetso ya HIV o se o fumaneha ditseng tsa setjhaba tsa bophelo jalo ka kgetho ya ho thusa ho qoba HIV. Sephetho sa diteko se bontsha Lena Kapave e sebetsa ka potlako ho thibela HIV e bang o e sebedisa ka tsela e nepahetseng. Asibe healthy. Malaetsa ona o tliseditswe ke Lefapha la Bophelo Gauteng.
3: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.
0: Yeah, and the puts on Kakapena, Kadan Roman Lamla, telling you now, Ben, Twala, Kamanaga, Three Rivers. Ah, Lena, what it's ever not to say. Hey, what it's ever. Yeah,
2: yeah, No, tula mabota. Yabona longo mkumbuza kutala nje ukuthi ke noma ngala partner. Hayi ubushaye bonke mfowethu. Shaye bonke ngisenqa ba. Hayi bokumnana ngalezo ngkati. Phambili yaphambili ngindalela ukuze kuyovala upractice ngapho server don't know. Yeah man.
0: Yeah man.
2: Jazz, jazz, jazz.
0: Yeah,
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Grahamstown for international jazz festivals. Jo le tsositseng thotsa gale ke ma olifant ka mona ka Reseville. Wow ra le bohle marona no re mo ya are ba re ke thula mtwa
1: hey thula brand
0: ya
1: thula
0: mtwa na though he ke nana hantle ona batla go woza mtwa
1: Wozamtwana
0: ya e ke wozamtwana mara he hande re ya
1: tsa ke go tsofetse hantle nna mo ke leng teng ke go tsofetse
0: tsa mo be hantle ya no ka nnete le nna ke go tsofetse haholo a kiri mona ene re tshwere
1: mona re le ga tshwara the crying guitar rene re nkile bump jive be khutla re tla ka the crying guitar
0: yes
1: jole ke batla re bali e happy happy re tloele ena ya many back re ye ho ya bohlano yona the tau special re khutle ka zandile ala

0: Hila, hila.
1: Tandy's Blues.
0: Hey.
1: Tandy's Blues. Yeah, kitandi classic ni mono. Ana kwala ka yona eno e le nyona Tandy's Blues.
0: Yes.
1: O pelo ba hae buile ba ba buima.
0: Haholo.
1: Ba ba thata. Hey. A tshiswa ka esete mahlong. A senya se fahlo sa hae ma ka lentsile hae lona la sala ntse le jwalo. Le botle ba hae ba khutla hape hape. Eo ka jeko lena go se re mmalla go ba seng ba fetile fatsheng le ka kwano.
0: Yes.
1: Ke ka gore tshong re re ha re beng kgatlhanong le bana ba tlhekefetsang bomme, ha re beng kgatlhanong le bana ba tlhekefetsang bana ba rona ba bananyana.
0: Yes.
1: Ka go ke re rona ba mmino ona wa jazz re re ha re ikene taba yeno re kgatlhanong le yona ka hohle hohle. Ke ka ho ri le ra ipulella ka jokulena ra re sonta ha sena sa ka jokulena le sona se kwalang Heritage Month re tshwanetse ho khutlela morao ke khutlele hona mana mo ileng hore khutisa dikelello re ipatle hore na ho ile ho senya kae re kgone ho itukisa ka ho re re fatse ka tlhekefetso ya bana ha re amohele re tshwela ka mathe. Ke ka ho kereng ke thabile haholo ha ile mona o ile wa nkamohela lapeng la hao dihora tse tharo re ntse re arolelana mmino ona wa jazz. Ke utlwe maikutlo a hao, utlwe maikutlo a ka. Re tla boela re kopana hape hape se re tla ka mmino o mong, re tla ka mainstream kapa re tla ka avant-garde. Ka ho re batla ho utlwa maikutlo a hao pele hore na wena o wela kae. Hore e mong le e mong ya dutseng fatshe le rona re le lapeng la hae ha re mosia re mosie a kgotsofetse. Wa mantswe ana ke nna Mokgomo Stephen Potsane go tswa ho The Sharp Chess Giant ka tlasa Mokete Selwane Hlalele. Ke a leboha.
0: Le rona ka kwano ntate Potsane ha re boele re le ho leboe ho ba mmoho le rona ka nnete honoring our invite. We really appreciate you. Ha holo le kwa family ya thaba holo re ebe ka nete melapeng ntse re dumela re ka nna ra o bitsa ra ba lwena ka kwano ra thabela mmoho lwena ho ka nete re shege tsebo ena ya mino na wa jazz le ba mamedi. Yes,
1: le nna ke sa buetse ke mo leboha ka ho ntokolla hangata ha ke tla mona ho bane ke a tshepa ho lena maleng teng o ditse fatshe o mametse tsohle tseo ke di etsang ntse a dutse fatshe a mametse e tla re ha ke fitlha hae he a kgone go nkamohela ka ho a keke a robala pele ke fitlha lapeng. Ka ho ke re mme ke a leboga ka tshietso o nneileng yona. Ke a leboga
0: helele mmamelo ka motle ka nnete a reetsa jena re diela dikgala ya kgaola yaya butle re tshwere re tswe go beya bona ya go utlwise ntho tse monate ya tse monate alala. Yes. Alala. Lulu Masilela. Ya man. Yeah. That's a monarch.

0: le nete ya sala modimo wa hlokahala ka hare ho manyalo a rona ha ile modimo yena re a mohloka ka hare ho manyalo a rona bana o hlalusitse hore nete manyalo a mangata a fela mane bakeng tsa dilemo tse hlano le dilemo tse robong ke teng mane mo re bonang ka nnete banyalani ba panolla hore ai re utlwile ka nnete re utlwile hle mme a ba hlalosa hore kereke e batla e sena seabo se sekalo ha re tla ntlheng ena ya manyalo ntho e kgolo ke hore banyalani bona ka bobona ba lokela ke ho ema ka maoto banyalani ka bobona ba lokela ke ho tswa ka nnete ba tle thuso moo e fumanahalang teng ke mane moo a advisang kapa a lemosang hore ho bohlokwa re le banyalani hore pele ho lenyalo re ke re bone di marriage counselor re ke re bone batho ba ka re hlabolla ha re tla dintlheng tsena tsa manyalo le ka mora lenyalo ka nnete pele mathata a e ba teng re ye re lo fumana dibetsa tseo re kang ho di sebedisa ha mathata a hlaha re nyolowe ka nnete re lo fumana dibetsa hore re tsebe hore re lwa jwang le mathata bane tse ding tsa dintho di bobebe ho lwana le tsona e le hore kgale o di lebelletse ka nnete o no di lebelletse hore di tlo etsahala mpa ha o se o itukisitse ha o se o ena le tsebo ka nnete hore ha di hlaya re di lwantsha ka tsela le mofuta ofe o se o ena le dibetsa tse lokelang ho ba bobebe ka nnete haholo jwang le tshwarane jwalo ka banyalani haholo jwang le sa susumetse jwalo ka banyalani hore le lo batla thuso mabidi wa sebeletso ya Lekwa FM ha o shebana nako metsotsukiane e leshome le metso e robedi re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi e re retse fela tjena hle mabidi wa sebeletso ya Lekwa FM ha re kgutla re tlatla re fana ka mehala ya Bishop Chabalala hore yena re ikopanya jwang le yena.
1: This song is dedicated to my lover who's here tonight, who I love very much, and this song is all about sharing.